Dali na mga sindag yun. O 33-3421-319 IDK de General. O 33-3422-399-391 Yan ay namang ang sindag yun alim sa gasunong kungunyo 107.6 FM. Ishumike imzuzi lishayi lihora lesbi Di kamalo shayle guze guze Kikeita jena na 4 o'clock Sobana ikospele Ninkulu mezo besaka sakana Skubega siya pambi Kubalegilegu umasakana no masikolo Msebenzo kolo Afanegu mene msebenzi mishu kisizana Unga nje isondwe

bajabule yona bahlale nami BK Jajina from Kids phela abantu embali bafila abantu kaqa empomuzo baphila abantu ko France emaqongo kaqaluza baphila abantu esigodini esmero dambuza kwa lena nasencwadi madoda akwenduna bawuphizethi mvoka phewa awu siyabonga nduna

Aw stoko nu. Kubalekile utumuntu momthanda. Ngomtshela amagama abalekile namnandi ngona nje. Hayi uhlala ikukhumbula ngayo yazi kubalekile ukuthi umuntu nje momthanda. Kube namagama omtshela wona ukuthi ungendlela omthanda ngayo ngoba kubalekile ukuthi uma sithandana sinikana inhlonipho.

ngihlale ngumunomlandi koze kuse bigade jena mbili ke imzuzu esele ngaphambi ukuthi ligamanxa hora lesibini.

0: Kubalekele ukuthi utshele umuntu wakho indlela oyimthanda ngayo nozizwa ngayo. Nawe ke usancenga nzizwa bathi amapisi abazingeli. Kubalekele ukuthi uyikhuthaze noma uyitshengise ukuthi lo muntu lo umdinga kangakanani. Ngokumnakekela nje lo mbuzo ukuthi uright kangakanani ngalesi sikhathi. Usebenze kanjani, ngabe uhleli kanjani. Yabona lezi zinto ezincane nje ungeke uyinake kodwa ngizokusebenzela ngelilanga. Sifuna sibanekekele singabashayi madoda. Umshaya kanjani nje umuntu omthandayo ngalesikhathi? But umuntu ontofontofo. Sokujima la sibambe ingoma ulira. Esho kamnandi emsakazweni. Umgungudlo 107.6 FM.
1: Ulalela umgungudlo 107.6 FM. The sound of choice of KZN Capital.

Isho kanja lintokazi lila Ege ya tukubambeka ke lintokazi Korea ya siyabu ya ngobakbalilu Tisintu umma senzeka pamkwako Funda umma kwenzeka kumuyo mundu E lintokazi ke ya fuga ke stroke Ibisha wa stroke kote ya tukubeke zen Ya tukubamba la panela pa ilungisa ya buya futi end men Ukushuthi lopho kuba nethemba ukuthi omunye umuntu uma enzeka into phambi kwakho kuyenzeka uthaphinda buye ungalilahli ithemba Eyihloko esinaso ke esigijima kuphezu kwaso esizofisa ukuthi uphawule kusona Ikuphi nje okugodwa ofisa ukuthi ukutshele umuntu wakho othandana naye ukuthi angakuyeka noma angakushintsha Sishiyela umqhafazo oyi-2 Lapha ku WhatsApp oyi-2 31 51 986 Lapho uzotshela khona umuntu wakho noma othandana naye noma ngabe ushadele naye noma ngabe ushade naye Esibaqala ngokugodwa singabaxini ukuthi ikuphi nje wena ofisa ukuthi ngathi umuntu wakho angakuyeka ukuphazamisayo ukuze kube mnandi ekhaya bajabule abantwana ukuze abantwana bajabula kabuma bebona abazali bezwana bejabula abazali abagwibhanayo ubona iy'ngane uziswabe Maqhamu kubaba kuthuba uyababa Seziyagijima ziyongena emakamelweni Awubaba banjalo asibadingi Ikuphi ke wena ongafisa ukukutshela umuntu wakho Kube kunye nje ungabi kubili Kuthi yazithandwa sana One no two engifuna engifise ngathi ungawuyeka Ngoba ngiyabona ukuthi uyasiphazamisa othandweni lethu

kwethu nje ukuthi samukele ukuthi uNkulunkulu usefikele futhi khona incwadi ethi konke nesikhathi. Uma umuntu sekufanele ahambe uNkulunkulu usuke sazi ukuthi afuna angcoliswe ukuthi ulale emhlabeni. Bathi kubuhlungu ukuhlukana inyama nenyama, kubalekile kodwa ukuthi samukele njengabantu abazi ukuthi ukufa kukhona.

buzile bakhona ke baphawulile sobafunda ukuthi ngabe ikuphe ofuna ofisa nomuntu akakiyeke akwenza ukubona ukuthi kukhilu gearbox lapho ngishiyela umqhafazo lapha ku WhatsApp oyi 2 31 51 985 2 31 51 986 nenamba ngasithinta kuyona la emsakazweni kumgungundlo ofana no 7.6 FM. Asimhlambalaze siyalungisa uma ukuthi nje ubaba mhlamba ukhona le impa enkambini zika Faro ela noma ngoba umama ukhona le enkambini zika Faro ujazise kasibanibani ngathi bungehlisa le enkambini zika Faro.

mhlambe komunye uthola ukuthi nje into ayidingayo kumtshela uze ngendlela abaleke ngayo awukwazi umtshele sinatshala ukuthi nijwayele hey usiyavuka nje ekuseni aqoke iphinifu nale elithe usesithele kudabuka la emabeleni noma emakhwabeni ngendlela sekujwayele ngayo kanti kubalulekile ukuthi uma nithandana noma nishadile kubalulekile ukuthi nje nihlale nivuselelana bathi vuka ntombo.

nanga lapho usiphiwe mthalane we uthule ke uSkothi Madonna uthi hey yazi PK da general into engeke ngiyithenga ngiyithanda umuntu wami ngifisa nje ayiyeke uthi uyathanda ukudla kulezi itolo einamagama nje athe kuba phezulu manje ngathi usiphiwe umntaka mthalane kuyamlimaza Enangalapha uInnocent uthi usemlaza uthi yazi mina PK into engayithandi kumuntu wami sanje asamukehlisa noma ibe yinye nje uthanda abangani

Nangelapa umbali uthi usencwadi emaqadini. Uthi kwesenduna madoda uPZ. Phewa uthi hey umuntu wami into angihlupa ngayo. Uyifuna njalo imali kimi. Awuthando sama uthi 100 rand ka petrol. Kodwa phela kubalekile ukuthi wembali uthi kumsiza umuntu wakho uma estakile. Angazi ayikulabo bantu.

balekele ukuthi wenze njalo noma ukuthi usize nje omunye umuntu yasi la ezinye izizwe lezi zabandiya noma laba bakamangezandla bayenza show ukuthi ngilanga nelanga khona umuntu amsizile noma ngabe yini uma khona nje umuntu ozobonga nje kuwena kubalekile ukuthi nawe ube nomuntu nje uzuthi ngiyabonga noma umsize ngo sweet ndamhlaba nga sweet methe nje ngiyabonga.

abana mabhizinisi ke nabadayisayo babaphathe kahle abantu nabenza nje ukusiza emphakathini. Kubalulekile ukuthi abantu sibabonge besaphila, umuntu nje ukumbonga umuntu okusizile.

Hey Lundi Lapaj Bingi Lula Gotanga Begeze. Oh Jehovah. Ungavumi nami Jehova ngalesi sikhathi. Noma ngabe izinto zinzima noma ngabe izinto kwenzakalani. Kodwa ungavumi nami Jehova.

singafuni ngayo kodwa sazi uNkulunkulu leze sibhekile bani bangithi asizane nesithandana sitshengisane uthando siphumelele siphambili ungakujabulela ukuba uphumelele wedwa akube nomuntu nje umsizana kodwa ke futhi ungabe usuhamba ukhuluma ngawo soma ngayitsheni uthi nimbona nje usibani bani wasezwa yini awukukholwa kwakho la kuba sekube mncanyana uma ukholwa awenzele omunye umuntu wenzele uNkulunkulu

ngikhuleka ngedwa ngakhale ebusuku kodwa ngisalindile futhi ngiyazi baba ukuthi awukhohlwa zingane zakho. Simdumise sithi haleluya, haleluya. Bathi ukuhlabelele ke mthokozi sodabukileyo.

0: akakuhlangani kuyabheda kuyohlezi kubhedela njalo njalo cha kusazolunga nje kuwena ungalilahli nje ithemba nje nakancane nje wena nje wakho nje ukuphokophelela ubheke phambili futhi nawe futhi ezikuhambela kahle izinto ungacathi ukuthi hayi huwe huwe olengemuva umuntu ngeke uzomdinga siyadingana sonke nje lapha emhlabeni singabantu so ungalinge nje uze uthi hayi ngoba mina konke kukahle hayi omunye umuntu angimdingi cha ungalenzi nje lelo phutha nje elifana njenganalelo ase siqhubekele phambili ke nohlele lethu ke ngiyabona impela sengandi kakhulu kanti nesikhathi sihamba kanti inengoma zethu zimnandi ziningi futhi ngisakhlelele zona nje lana ake siqale ngapha nje sithi kanje
1: what's this
2: coming up next
3: Dolopheni emphitha yelokusini emakasi iphitha marispek yonke jikelele kanye neKZN yonke
4: ithomakonya
3: kukuzo FM

0: yasho kamnandi kanjalo intokazi lapha uNcebakazi Msomi uMrs Msomi ethi nje ukufezwa kwamadinga ukufezwa kwamadinga ngibonge kakhulu inkosi yami ungibosisile kakhulu nangale VN ayenzile kumnandi ukubizwa into intokazi yabona ukubizwa intokazi usho zikumemeza yabona ngeke ngiyasola ukuthi anizwanga lebalaleli ngiyasola ukuthi nje le anizange nizwe anizange nibe ready forile ngizothi nje ukuthi kancane intokazi nizwe bafethi ingagula yabo nize igagula igama lami iligagula nje impela akuyize mfethu akuyize
1: ngabakazi umsomi lo nothethayo ngilalele ufunda sifundisane
0: masengasezwakali ke ngathi angithandi kahle mengezwakali fanele ningizwe bafethi fanele nilizwe igama lami nilizwe limenyezo
1: molweni kuNcebakazi Msomi lono thethayo umamele ufunda sifundisane noThola Hadebe on your favorite station
0: njengobani nje bafethu njengobani omenyezwayo njengobani hayi angizibongela emlaleli ungakhohlwa ukuthi mengabe ufisa ukuba ingxenye yohlelo ungabhala lapha ku 0623151986 0623151986 isikhatsami seligamenxe ihora lesithupha sezoqala ke uhlelo lethu kodwa ngaphandle ukuthi siqale asike sithi kanje asike sithi nje ukuzifudumeza

iwe ukuthi unakekele ngendlela efanele lomzimba uwenze konke okuhle ukuvikela ukuthanda ukuphephisa ukunakekela lomzimba ngoba uyithempeli lakhe ke ubaba uNkulunkulu sisakhuluma ngemzimba ke kuze kube khona amasiko masikulenyanga yamasiko asiqhuquzelayo noma asifundisayo ukuthi imzimba yethu sinakekela kanjani njoba sazi nje mhlambe ke masibuka amaZulu kunokugqugquzelwa kokuthi izintombi azigcine ubuntombi bazo kunogqugquzela ukuthi umzimba nje wentombi awuthintwa inoma ubani uthintwa yiyona intombi uqobo noma umzali kuphela kuze kushaye isikhathi esithile noma isigaba esithile uma eseneminyaka ethile umntwana esekhulile mhlambe seko 21 kuyaphezulu ebese ke kwenzeka izinto ezithile ngendlela ethile kuyila esekuvumeleke khona ukuthi umzimba usungathintwa yiloyo ngempela ngokokuhlonipha izwi ke laNkulunkulu elisitshelayo nalo ukuthi siziphatha kanjani uma ngabe sikhula. Soke izwi lanamhlanje belisikhumbuza ukuthi imizimba yethu iyithempeli likaBaba uNkulunkulu kanti ke kubalulekile ukuthi siziphathe kahle. Okusho ukuthi mangibheka wena smoothly put njengoba uzwile kuphuma amabhasi emngani kaanti eyagijima amabhasi ayoshona le kanongoma enyokeni isempangeni ehe eyalapha enyokeni intombi ziyokhombisa ukuthi zisawaphethe kahle amathempeli kaNkulunkulu azo kanti ke siyabona endaweni ezinye esondelene nazo ukuthi kuqaliwe manje kufundiswa ngisho abantwana abazinsizwa ezisencane ukuziphatha ngendlela ukunakekela lamathempeli esikhuluma ngawo la encwadini yabaseKorinte amathempeli imizimba kaBaba uNkulunkulu okusho ukuthi lento yesintu noma yesiko kukhona la ihlangana khona bese ivumelana nezwi esilitholayo iBhayibhelini likaBaba uNkulunkulu uma ngithi nje ngiyabheka ngithi ke manje ngiqinisekisa ke ukuthi akukho wrong esikuthola embhalweni oyiBhayibheli kanti futhi akukho wrong uma sigcina ama siko asiqhuquzelayo ke ukuthi ke siziphathe kahle ebese sinakekela imizimba yethu njengalokho imizimba yethu ingamathempeli akheke ubaba uNkulunkulu asidingi ukungcoliswa asidingi ukuthintwa inanoma ubani asidingi ukwenza ucansi isikhathi singakafiki sokwenza ucansi ebo smoothly putly asidingi ukuthi sivume sithintwe abantu abangafanele ukusithinta asithuli ngisho sesithintiwe ukuthi hawu nango wenze okungafanele kimi ingakho ke namhlanje ohlelweni sikhuluma ngokuthi ke iyini imvunulo besihlula nje lapho ke khumbule ungakhohlwa 1 is Korinte isahluko 6 u19 kuya ku20 sikhuluma lapho ngokuthi ke kubaleke kangakanani ukuthi wazi ukuthi loyo mzimba loyo uyini uyithempeli lika baba uNkulunkulu ehene uthi ke ulinakekele ulithande uzihloniphe kube nendlela owenza ngayo uyabona ake sigijimeke sigwinya mathe siye nje lapha engomeni emnandi ethi ke the Lord's Prayer ubaba wethu lo osezulwini esizomshaya nje ngesizulu ngolimi lwesizulu bese siyabuka sizokhuluma kabanzi ke ngokuthi ke eyini imvunulo unganyakazi ake senze kanje awukusukume lapho guqe ngedolo ushaye baba wethu osezulwini ngoba masidlula kulo baba wethu osezulwini hey siyagijima ngampela sifuna ukubona ukuthi umusa ugqoka imvunulo uyaye udanse unyakaza kanjani masugqoka imvunulo

Uzosichazela kanjani na? Uzosichazela ngokuthi ubhale ungene ku WhatsApp kuwa no 0623151986. Yini imvunulo? Uma nje sikhuluma ngomZulu noma sikhuluma ngama ethnic groups ahlukahlukene, isuke ichazani into ekuthiwa iyimvunulo? Ehe, sixoxele kabanzi sizokwazi phela ukuthi sicobelele smoothly putly bezwele qhamuke emakhaya ukuthi imvunulo iyini. Yes, sizokwenza kanje. Uzothi usasibhalela wena bese thina siye ngomeni emnandi la eshoka mnandi ke ethi ke nje gqwegqwegqwe uzamambo wakamkhize ehamba nomasina angithi sesonjalo bese siyabuya siza ukuthi imvunulo yazi uthi uzamambo njengoba sikhuluma ngemvunulo kule ngoma igqoka imvunulo enhle uhlobeka mnandi ufaka umgexo obuhlalu wafaka obunye obuhlalu obuhamba newuletha ibe pinki wagqoka isiketi samapliti ngithi nomdindi lo yini imvunulo ngokwazi kwakho anti siyigqoka uma ngabe kunjani sambe siyengomeni sibuye sizwe ukuthi uzothina kuthina sithelo hlelo lelo akulona ke namhlanje lwezingane kuphela kufaka ngisho abantu abadala ngaphela ulwazi noma indlela ibuzwa kwabaphambili sicela abaphambili basichazele ukuthi imvunulo ngempela makusuka lapha emandulo yayisuke ngempela ichazani simbolizana.

0: 9:37 isikhathi ubona umsakazo wakho mkhulu ndlovu 107.6 FM. Sithi ubona umsana kusijoyina sawubona molo. Siyakubikelela lapho ukhona kuphi nakuphi la usilalele khona. Kuwena umsakazo wakho umkhulu ndlovu 107.6 FM.
1: Sithi kuwena sawubona. Uma kukuthi ke njena usilalele etekisini, usilalele emotweni, usilalele ebhasini, sithi nje hello. Uma uthi nje ushiqike lapha yena ama-headphones akho njena sithi siyabonga ukuthi ukhethe thina. Igama-ke uNontobe Ngombathanazo, umthiso ontshikazi othenga iy'nkobe afazane abethenga ngamahlahla engahambi yedwa. Ehamba nonolwazi uMadlems. Ehene. Sikulona uhlelo Youth Alive on 107.6 FM. La sithi khona sibasha siyaphila. So sikubuza ukuthi ungubani wakwabani wenzani kuphi nobani. Yeah, ilona kudaba ke sikhuluma ngalo ke namhlanje njengoba singenile ke Madlems kwi Heritage Month, inyanga yamasiko nenyanga yokuzifuna ngempela ukuthi sobani.
2: Yes.
1: Si wanani ukuthi ke siqale ngangokuthi asikhulume nendaba yama teenage ngoba yathi iyakuthinta lokho esikona kule nyanga.
2: Yeah.
1: Ukuzazi ukuthi wena ubani ngisho noma uthi usungena estageini.
2: Yes.
1: Uyayizwa Madlems, ngisho uthi usungena ebuteenageni sekukhona izinto eseloku ishintsha ngempilo yakho, yila ngempela imfundiso ke mazuma esekufanele zingene khona. La esekufanele kuvele ukuthi ukhuliswe kanjani, iziphi izinto eziyinqubo mgomo okhule ngaphansi kwazo ekhaya, la kuthiwa khona la ekhaya kwenziwa ke ukuthi intombazane la ekhaya iziphatha kanje, umfana mangabe khula la ekhaya uziphatha kanjena.
2: Yes.
1: Umfana wa la ekhaya akufanele abonakale enza ukuthi uyayibona leyo nto esuke sezihamba futhi eyiningi zazo ithinta amasiko.
2: Yes.
1: Ithinta izinto zesintu ngoba senza umzekelo njena ukhona la kwekuthiwa khona intombazane yala ekhaya noma njani ingane nje zala ekhaya.
2: Yeah.
1: Mangabe usuqala wena usungena estageini sokuthi uyashelwa.
2: Hey.
1: Uyashela fawubheka isibongo salo mshelayo.
2: Yes.
1: Uyayizwa leyo nto?
2: Yes.
1: Ikhuluma nemvelaphi yakho leyo nto.
2: Mm.
1: Uyabona?
2: Mm.
1: Wabani wena Madlems even nginiphambanise ukuthi wasengajwayele ukuhlala kakhulu noma
2: uMazula.
1: Angeke, udelela kabugabu loyo.
2: Siyamkhumbula.
1: Kabugabu loyo bengibiza ngobhozo njengoba nje ngilimela ubhozo. futhi uhlezi sizakala ukuthi mude yena nginami. Nina kunazi nini ukuthi yini nina aba nenkinga nani?
2: Mina ngikhulumeke le yakho yobufishane because uthe umude.
1: Cha, uqale ngayo njena.
2: Susi sibade sonke.
1: Vale, sibade. Naphambi kwaNkulunkulu.
2: Okay, sibade. Asivale kanjalo, sibade. Sibade.
1: Lalala, kudaba ke leli esikhuluma ngalo. Mangabe sibuyisela kuyona ngempela ingqikithi.

0: lo uzalo lonke lolo uyabona nokuthi ikona phela okwakha isibongo lesi nina nize nifike kulodlamini eniyena njengamanje uyabona ingoba nikusuka kuphi uzozo boka Shandu kandaba umthiya ngikwazi uqoma umthiyi umuntu ozothanga ngoka sontshikazi mina wena owakambathi cha angikwazi
1: ukuthi ngikwazi
0: uyabona
1: ungawakandaba
0: nje angikwazi ukuthi ngiye ngale kwamkhize ngoba ngizalwa kwamkhize mina athi cha mina enayi thina sisebenzisa ugubhela vele nogubhela kamumbo nje nomkhize so ke nyazo wemathenager ukuthi kahle kahle ayikho lento yenu nyakeja
1: bashaya iceleni ngishaya iceleni ke bomama musuku ngibala kumathenager I'm not a teenager
0: imake wena
1: I'm not a teenager
0: wena njengoba njengoba wena usanjena
1: please I'm not a teenager.
0: Asiphume kuwena. Kulungele mlaleli yona ke topic esikhuluma ngayo ke lena. Uma ngathi usasanda kungena nje usasanda kusijoyina sikhuluma ngalo udaba lokuthi keke iziphi izinto ozibona zenziwa ama teenager ezitshengisa ukuthi hayi lawo sengena stageini. Hayi usefomile ke lona ke. Hayi ke lona akasathumeki ke lona. Hey lona akusakhulumeki naye. Sekushintsha ngisho nanolimo ke. Madlamini sesike sibone lapho ama teenager ukuthi ni yazi namhlanje lo lapha endlini lo engihlala naye ona 10 my friend uvuka namhlanje akabingeleli ngoba ngimphuca ifoni
1: haw
0: akabingeleli evuka njena umuntu wabona ukuthi yini sekungena ub teenager kuqala ubekade engabi nankingi bezo accept ukuthi ube wrong yena
1: yes
0: uyabo kodwa ngoba masila kwalo siyakwa 11 imnya uyabona sesithi la ko 11 sesisondela ko 12 13 useqala ukuthi kushuthi ke akakutshengisa akakexpress lokudinga kwakhe nganike ke ngokuthi ni akangabingelela aquvela wonke umuntu endlini
1: yes
0: mzali udila kanjani ke ngithi nje mina ke shisamba ma
1: but yazi ukuthi lento le ikhona kuzona zonke ingane cuz uthola ukuthi okay like uyahamba nengane even ingane engaphansi kwakhe
0: yes
1: uyahamba nengane emoli ifuna into ngenkani
0: yeah
1: izobukanise nabantu
0: yebo yebo
1: ingane usuyobukwa ke manje emoli kuze kuthiwa ayi bama wakhe mthengele kanti mangabe usoft ingane mele yazi ukuthi uno
0: uyayibona
1: into mengabe ungeke uzuyithole ngaleso sikhathi suku ngeke uzuyithole ngaleso sikhathi ungangithengi ngenyembezi yeah ungangithengi ngenyembezi ungangithengi ngokuthi ngeke uzuvuka ungibingelele
0: yes
1: end of the day ngumzali wakho so ufanele wazi ukuthi igama lokugcina lizoshaywa imina ngoba wena unawo umuzi
0: ngifisa ukubona masuzele weJesu hey Maria hawe mangifisa ukumbona uMadlamini esezele esenengane
1: nginayo nginayo hey bagithi nkosiyami nginayo yazi nesizwe
0: ngifisa
1: nginayo nginayo ngizokusendela isithombe yazi
0: uyathatha
1: ngiyathatha and ngithethe 2.0
0: uthatha uthini
1: ngizokuthatha kanjani inyembe zingibona ukuthi okay abona lo ngishaya ngiqede ayanyule lokho kwakhe yabo lento ogogo nokuba ama soft hearted isuka kudala ngoba nathi nje sasiphela iswip ugogo futhi ubuye benakho lokho ukuthi no man kanomntanami phela lo
0: ehe angafuna angafuni ngawe ikona kuthiwa baba ogogo bayispoyile ingane
1: ehe ngishaya ibo
0: ikabili ngoba bakhona ogogo abangadlali wazi kahle ukuthi mangabe uma zumade sixoxela manje ekusenethi ubekade vakashele kagogo wakhe kokwakho usewazi ukuthi fanele athi meqale ngene eminyango usazoqala amgive nje awuqale nje amgive nje ukuthi wena sisakwazi wena wena kade sagcina kusho ukuthi usuhambela phezulu wena kusho ukuthi usunjani
1: yazi ukuthi unkumbuze indaba ngoku sami before nje siya lapha siyazi ukuthi umlalela ukuthini ngangisahlala eJolivet so lento yokuthi like indawo nendawo inenkinga ze network angikwazi ukufonela ekhaya so mangithole ithuba mhlambe ngaleso sikhashana inetwork isangivumile ngiyoke ngifonela umkhulu uthi umkhulu azi ukuthi sengicishe ngaphuma ke manje ngawubika emaphoyiseni ukuthi hayi ingane silahlekile everything. Temple, so, I'm going to go to the house. It's like,

0: imfundiso ngakwazi ukuthi uyidlulisele kumntwana ukuze nikeke akwazi ukuthi umuntu abe umntwana oqotho.
1: Yes. Okay, yagoqa. Yeah, asigoqa manje. So, ngithi ke nje kuwo wonke ama teenagers abesilalele kanye nabazali. Ngithi ke mina iminyaka yobusha ayilona igumbi lokulinda impilo yangempela. Le oyiphilayo njengamanje iyona ayidingi ikhophi yomunye umuntu. Umhlaba nje udinga izwi lakho, hayi futhi ikhophi yomunye umuntu. Ngingunolwazi wakadlamini aka Tyra Banks bathi Ntombende athi umkhulu wakhe uthen lulutsha ivela khona baby besikuyihlelo iyouth live show. Ngithi nje hlala uphila ehlala uyiqiniso.
0: Siyabonga kakhulu kwa wonke umuntu osilalelile. Siyabonga ukuthi ukhethe thina ke kulona uhlelo Youth Alive on 107.6 FM. Silgoqa lapho ke uhlelo. Siyakuthembisa ukuthi nangesonto elizayo ngizobe ngingekho mina, kuzobe khona uMadlamini yedwa lapha emsakazweni, uzobe eyedwa qwaba. Angimazi ke ukuthi uzobe delela bani. Kodwa ke njena ke uzobuhleli naye. Kokwamanje thina sithi nje siphuma kamnandi. Siyabonga ukuthi ke uengagile nathi. Sithemba ukuthi ke itopic ebesikade sikhuluma ngayo ikwazile ukuthi ithole umnini wayo obekade eyidinga namhlanje. Okwakho ke njengamanje ukuthi uhlale ulalele ke izinhlelo ezilandelayo ke liyeza ke ithimba ezobe lingena kuwona uMaskandi, njoba sikuyona ke futhi nanenyanga yokuthi sibheke ekuthenini isintu sethu sithini. So uzobe uhamba nabo ke njena abazokuthatha kusukela manje ngo-10 bekisa ku-12. Mina noMadlamini sithi sizokubona same time ngesonto elizayo. Nisale kahle,
1: bye.

0: Ayisuka wena suka bamlalela ingeke zethu mezempara makweke maskandi kathi inyanga futhi le yamasiko ho yebya baba ngiyakutshela wena ophe kuphekisise wemntana umuntu akudlalo kedlalo kule nyanga ngiyakutshela wena hey bahlobile abantu abadala nabancane bahlobile kwesizulu bayakhombisa ukuthi hayi into ezesizulu bayibuyisa khona kuthi ayibuye masisweni hayi wena isikhathi manje 17 to 11 ngiyakutshela wena shumi nasikhombisa imizuzu ngaphambi kwehora leshumi yibo nomuvo uyebona ke mlaleli asibongwe lana kubanilona bekuyinto encane into encane ibihambisana ney'ngane zoma into encane ibihambisana ney'nto zoma bathi sosuke simdade uyabona nje lo sizosuke simdade ngoba phela nathi abethu kade bedadwala futhi oqala ke nje akekho umuntu wafika nomunye la sofike simdaphe lo sosuke simdade ngiyakutshela wena
1: Injalo ke ngane yamama ngasekhaya injalo ke nje sihlobo sami sabandawanye wena wena nawe nathi simdeni ngempela ke mnaleli awu simdeni sihleli ndawonye kusona isiqi sasekhaya kumculo ovutshelwe ekhaya njengoba isho ingane kamama ukuthi sinyona ke ngempela ke nje inyanga yamakhukhu namasiko ngempela ke nje sikhumbule imvelaphi yethu ukuthi wena nje uvelaphi ngempela ke ngaba ngumXhosa ngabe ngumZulu ngabe ngumSwati awuke ngempela ke njeke nje uzithinte zakho nje uzithintithe usitshela ukuthi ngabe nje wena uvelaphi ngempela kukuyona le nyanga yamasiko namagugu ngempela ke mnaleki kusona isici sasekhaya kuwona umsakazo wakho ohamba phambili ke nje osakazela maphakathi nesifundazwe sakazulu natali othole laphayana ku-107.6 FM ingakho sithi nje the sound of choice of KZN capital
0: Injalo lento mlaleli injalo lento ngane muntu uyabona ke ngalesikhathi lesimntana umuntu ubona ngalesikhathi ngane ka baba umntaka mazonde ake silethu luhlelo ake sitshelizwe ukuthi lumu kanjani lo luhlelo singadavuzi nje ake sibatshele abantu lumu kanjani lo luhlelo

selendlala uhlelo mlalelo selendlala kamanje lolu hlelo lokweka masikende mntakamama yeyisiphethe likhulu leva umntana umuntu zingoma zingangawe mlalelo zingoma ikhona zingangawe usazogiya awu nalabo hlezi nabo ngiyakutshela wena kunye ngalolu hlelo mlalelo kunye ngalolu hlelo ngale kapapa neyimemezelo njalo belu mazikhona lapho yongizwayini iyimemezelo mazili lapha zikhona nje sizoyifunda bese wena kwakho ukuyihlaba bese uyilabo.

0: Awu bantaka baba kulabo abaseyiphedlela ngane zikamama kulabo abaseyiphedlela abadala bethu nabancane bethu lebe abaseyiphedlela mabaphole nalabo abakhulile emakhaya bese bephola bese ngithi kulabo abasemanzini dudu akwehlangana lokuhle ingane zikababa bese ngithi nina ke kwesami ngigcine ngane ninenibusayo ensemcimbini ngalesi sikhathi ninenibusayo ensemcimbini nize nibuse kahle ingane zomuntu
1: othimthathe lo Bandungela.
0: Kodwa Nkosi, angazi indaba umlaleli avela aqondane nokuthi uyakhuluma usakhulumisa avela ngena akungena emlonyeni. Ah, kodwa umlaleli
1: asimthathi.
0: Wocupha ikhinsi wemntana womuntu ake ngizidubani nalo
1: molo.
0: Avela abaleka ke futhi kodwa bakwethu. Wemlaleli, wocupha ikhinsi phela. Mangasekho mina emoyeni bese uthinta ke ngocingo kanti futhi okunye wemntana womuntu wobeka indlebe uzwe uthi mase sithi ke siyavula ke manje incingo bangangena abantu bese ungena ke masithi siyavula incingo bese uyangena ke kube mnandi kakhulu kodwa ke awonile mhlambe uza nento engaka enkulu ofuna ukuthi siza kuyo ngalidabula ke ibuya.

0: ngibuya ngibuya ke wemlalelweni ubungena la emoyeni buya ngibuya ke sifuna ukuzovula kho mhlambe khonto etsiphatheleyo nanjalo bilo noma incingo besingakayivuli kodwa ke ngoba usuze wangena
1: mhlambe khona manandinandi osiphathele wona ngemlaleli
0: awudabuli buya sizwe ngawe mntana nomuntu ukuthi ufuna ukuthini lo ufuna ukuyibeka la kwika maskandi siyawujabula sinconcoze mntaka mama kanti incingo zona siyayivula ngaleka 11 emveni kweindaba sekukhonzwa kodwa ke ngobususa wangena buya phela
1: anje mnaleli asike sikutshela ukuthi ngempela kanje izinombolo ongaqhubeka nje ukuthi nje ucuthe nazo ngempela ke mase sivumelane laphaya uma nje rhythm ukuthi ihora nje leshumi nomuvo awulindele ukuthi nje

zongena kuzona lezi number 0333423970 0333423970 kanti ungasithinta ku line wesibili 0333423 2391 0333 342 2391 kanti ngenhlanhla ke mlalelo ungasithinta ke nje kumqhafazo kwa WhatsApp 0623151986 0623151986 awuke mlaleli ke ucuthe ngempela ke nje ucuthe ucije ngempela ke nje ukuthi nje uyasiqhafoza nje kule umqhafazo kwa WhatsApp noma uyasithinta laphayana ezinombolweni zasemoyeni.

0: Ah, ingane yakho Thubani lesikhuluma naye.
1: Asiwa sesazwe nje.
0: Mana ke besibahle. Wocupha.
1: Sekhona mbesakudani mfowethu.
0: Wesibahle Dlamini. Wesibahle, wesibahle. Awungizwe. Wesibahle, awu ye.
1: Yebo.
0: Oh, bakuthi cela ungizwe bo.
1: Hawe nangu makhingi zokame izi of uthathi of namhlanje.
0: Wesibahle Dlamini. Wesibahle, sibahle Dlamini.
1: Yebo.
0: Hayi kwangathi awuzwa nje mlaleli.
1: Ngiyakuzwa.
0: Wagijima phambili, awu ngicela ungizwe ngani yakwethu.
1: Ngiyakuzwa.
0: Ucupha ikhinzi masithi ziyavulwa ke manje ingcingo bese uyangena ke. Manje masemoyeni sathi siyakhuluma. Nawe nawe ufaka ingci uyangena ngocingo. Sisemoyeni uyangena ngocingo. Kungena indaba uyangena uyaphazamisa. Awu kodwa mtaka mama.
1: Ngiyaxolisa mlele ngiyaxolisa kakhulu kodwa ngicela ukubona kusasa.
0: Wocupha ngane kwethu makuthiwa sesivula ingcingo bese ungena wesibahle mtaka Dlamini wokhonza kusikhumbuzo umthembu lapho.
1: Yebo ke kwase nginxeza emdoli.
0: Anongithinta kusasa.
1: Sasa.
0: Ngiyozwa ngocingo lwena anongithinta.
2: Ayike asibonge kuyena lapha na usibahle bakithi asibonge kusibahle umthinta ke ngane kamama ke sibahle ebona kamagaduzela umthinta umloyi osingina kusasa ngempela ke kube kuhle ayike mlaleli sesikuyonake le yondaba ngempela ke kade nje uyilindele yokuthi nje ugiye nalaba officer ukukhiya nabo selibumbene ihora leshumi nomuvo laze ladlula nje ngemizuzu eshiya kalolunye
0: Ibuya ke bomla axatshona njalo wesibahle Dlamini ongena ngesikhathi makuthiwa kuvulwe ingcingo ungene mntaka mama usikhumbuzo mthembu uvela siya yazi indaba wesikhumbuzo eh ni ake senze kanjani

ngihlala ngempela ke njimeni ke masikadi ngempela ke nje ubani ubani mesika khulumi sikhuluma ngesinqamo sothedla uthi halala asifani madoda abathi umabhala ngentshebe awusifani madoda simlanda khona le emdletsheni ngempela ke nje ayithume mawu sinqamo sothedla uthi halala.

Washo ngena ke umlaleli uthi ngane kamama nginilalele nginilalela ngicela ukugiya nozinkondlo nomantuli umlotshwa nabo bonke abangaziyo nomndeni wami empumelelo uThembi Mpangase eSweetwater.

lalela ukuthi sigoqe ebanayo yena ngalapha ku September aphele unyaka bafethu. Wena ke lapha ke yini ozuyenzile lapha ke since ke lapha ke unyaka oqalile kanye lapha manje ngabufisa kuba ingxenye yohle lapha ozosithinta lapha ku 0333423970 0333423970 noma lapha ke usithinte ku WhatsApp line wethu lapha ukuthi 0623151986 0623151986 noma lapha ke uye lapha ke ku Facebook lapha usithola lapha ku Facebook page yethu lapha ku Mkhumundlovu 107.6 FM Community Radio. Kanti ke ihloko sethu sosukula namhlanje asazi ke sithola ukuthi ngiyathemba ukuthi lapha ke baningi abazokwazi ukusibamba ngoba lapha ke impela silula silula ngalendlela lapha ke ihloko sethu lapha sila sikhona sithi silala sinjani sidlala ngenkotha sidlala ngolimo sithi lapha ke ihloko sethu lapha ke sithi lapha ke ababulali bemamba balala ocwemba. Ya, silula kakhulu ke nje ngithemba ukuthi lapha emakhaya nizokwazi ngempela ke ukuthi ke nikwazi ukusithola ngoba cha. So nokubalula silula ngalendlela le exakayo.

Angithathele lithuba ngibingelele kuphi nakuphi emakhaya lapho enhlezi khona kamnandi nilalele ingosi yazo zemidlalo. Kubingelela ngalesi sikhathi uyena-ke ukhulekani uSibusiso kaNxumalo Isibongo. Kungena-ke umhlaka 12 kuyena-ke lapha-ke uSeptemba, inyanga yamagugu awu madoda. Kumnandi nje kudilile wathi diwa abantu bayihlalele nje emakhaya kamnandi, kuyiwona-ke umgqibelo, kuyiyona-ke impela sonto. Lapho uhlezi khona nje ngithi sanibona ngalesi sikhathi. Uyazi ukuthi ngalesi sikhathi sisuke sesikulethela-ke kamnandi yona-ke ingosi yazo ezemidlalo. Kanti-ke uma ufisa ukuthi ube yingxenye yalolu hlelo ungakwazi ukuthi ngempela-ke usithinte.

ngile impela bekuyodilika istadium lapha ke emhlathuzo ngoba bobabili laba basuka ngasendaweni eyodwa sikhuluma ngayo ke lapha iMilford FC nawo ke lapha iRichards Bay umdlalo owayo ke lapha iMilford FC kanti ke angigijime futhi ke ngibheke ukuthi lapha eFree State Stadium khona ke omunye umdlalo oqhubekayo khona ke lapha kusasa isiwelele silala nake lapha iGolden Arrows kodwa ke ngizobuya sithi kuyihlaziya nomfoka Biyela la imidlalo yabona nje mangabe ziya ngale sithi nje ngabo quarter past 4 kuyale sobe sisihlaziya le midlalo sibuyele kuyona sibuke ukuthi yena ngakwelakhe iso uyibona kanjani enye insizwa ke le impela esilalile nayo sidlalile naye emabangeni aphansi umfoka Biyela undaba ezithi kodwa ke kuningi ke esizothi ke sikukhuluma ukuthinta lona ke ibhola hlala nje ubeke indlebe emsakazweni wakho ungayindawo emlaleli nomthandi wezemidlalo la kumsakazo wakho 107.6 FM iyona ke i-frequency modulation yethu.

0: Kubuleke mlaleli lwethu ukuthi ngishilo ukuthi ke uma ufisa ukuthi ube yingxenye yalo lohlelo ngakwazi ukuthi ngempela koshayela ebukhoma kuyinombolo ethi ke 0333423970 noma ke usSMS kuyona ke inombolo yethu ethi 0623151986 yona ke inombolo ngathi ke usithole kuyona khona ke la kumsakazo wethu uMgungundlovu FM. Saqhubekela nensizwa yena ke uMr. Makhaya. Mr. Makhaya sekulona nje uhambo siyabona uhamba nabo abashana la bakithi kodwa uyababona ukuthi hayi sebeyused kule nto sebejwayele le nto le uyababona nje bakhululekile nje ngathi nje even a studio abanye abantwana baye besabe kodwa laba ngibabona nje beyikhululekele kusho ukuthi nawe ubanikeza lokho kubaqeqesha lokho ukuthi hayi no khululekani manihamba nami nihamba nomalume
1: Hayi futhi ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi ubanike ithuba lokuthi bayingane.
0: Yes,
1: bese
0: yes,
1: ubagada
0: yes,
1: mase bephuma endleleni.
0: Mm-hmm.
1: Isandla singaqini kakhulu.
0: Mm.
1: Ngicabanga ukuthi lobo budlelwano obukhona ube umzali, ube ucoach, ube yona konke ube umngani kubona. Ngicandi kuyakulekelela ekuthini usebenzisane kahle nabo. Ngoba mase bezokusaba futhi akusebenzeki imphumela oyidinga ngeke uyithole kubona abayidingi pressure enkulu
0: iziphi nje ingcinamba mhlambe enibhekana nazo kakhulukazi ngiyoba ngiyababona basebancane mhlambe nakho uhambile mhlambe nawe ongafisa ukuthi wesekwe kuzona ngiyazi ukuthi kukhona nawe ofisa ukuthi mhlambe ke abazali bakwazi ngawo ukuthi eyi ngiye ngibhekane nalobu bumzima nalobu bumzima engingafisa ukuthi ngelinye ilanga sikwazi ukuthi si-improve kukhona
1: okubalulekile kuncike

ayithathe. Sibonga kakhulu kugena ke insizwa Mr. Makhaya ebesikade sinaye la. Sikhitshime ke silande naye ingoma sebephuma nje sibakhipha kamnandi ke odadeo bakithi ngenamba ngengoma kayakhe nalady aphiwe esho kamnandi ethi ke mina.

All right. Yeah. Injalo nje indaba. Yeah. Bafowethu. Niyaphila? Imani ke into zami ngathi zenzeka ngenye indlela la awuzingenzeka kanje.

Bafethu ninjani? Nganganizwa nje kodwa. Ya, niyaphila bafethu. Hey ngeke ngazi noma niyazwakala ni la emoyeni. Kodwa ke awuthi ngibone ama technician ami ukuthi mhlambe ke ithini into mangenze kanje ngibone ukuthi angazi noma niyazwakala yini ngoba into zami la zimi ngenye indlela. Niyangithola nini? Ya. Ukuthi angazi noma niyazwakala. Akunizwa la empimpini zami. Angazi noma niyazwakala ni emoyeni. Kora ngithi ngisabathe ngiyazala ukuhlela kora ke ithini into ubani abafowethu abafowethu bethikiti la December Ya. No, into zami ngizama kona ukuthi ngizama ukuyihlela kahle ngendlela ngoba anginizwa kahle la emoyeni but ngicabanga ukuthi awuthi ngenze kanje. Yanibambe kanjalo.

Hayi unxamisile wasithi ukhuluma into enkulu kakhulu ngoba kahle kahle ngeke ngayikhuluma lento leyo ukuthi ukhiyeke isihloko sethu yini enza ukuthi abantu abaningi sibanikeza uthando ngoba nakusebelele ngomqolo sebengeke basakwazi ukubona nokwamukela nokujabulela uthando sibanikeza lona umuntu makadlula nje emhlabeni baningi abantu abake baqhamuke nokumthanda nokumkhathalela kodwa ke uthola ukuthi abamnikezi uthando ngalesikhathi esaphila asadla ndlavana namazi kuthiwa ikusasa lokusayo baningi o RIP ungabatswala kodwa nje uthando uthola ukuthi hayi ngeke wakithi angilitholi ngalendlela le engizo abantu abazobe sebenginikeza ngalo sengingasezoyibongela mhlawumbe kufanele ishintshe ukwenza bakwethu.

Why you nga bengi? Why you nga bengi? Mthulasi mawazi. Mthethwa imali yeyipika. Igama lami ngusihle osiphethe uqabo mngone phakathi uyeyes the man being MIC. Mangenze kanje bakithi ke mangibonge ngiphinde ke ngicele futhi ukuthi uma uhlambe kungenze ukuthi ke kukhona engikushilo bakithi ke kwangahlala kahle yobe kuleyo ndawo. BBM is around the corner bakithi uzohlala nawe nje kwi hip hop session akuthatha kubeke nje ku 12 o'clock. Mangibonge ngiphinde nginxuse futhi ukuthi ke sibamsane nje njalo every Saturday ngizoba nawe nje ngikuthathe ngikubeyela ofisa khona sijabule kube mnandi kudele kube njeya usiphetho lo ngiyanithanda bakithi I'm out.

impuzi mhlawumbe uNkulunkulu engakudalanga uJob isahluleki uNkulunkulu engakudalanga ukuthi wena kosame khange kuphumelele umuntu but uNkulunkulu engazile wenze wendale nabanqobe but nafika emhlabeni akusame into zangahamba kahle ngizothi mina okusalayo icebo likaNkulunkulu anakuvinjwa umuntu ngani icebo likaNkulunkulu anakuvinjwa ngumndeni wakho icebo likaNkulunkulu anakuvinjwa ngezingane zakho icebo likaNkulunkulu anakuvinjwa ngomnyeni wakho icebo likaNkulunkulu anakuvinjwa ngempilo yakho uqobo icebo likaNkulunkulu akusami icebo icebo sikhulume ngecebo ke manje mhlawumbe uma sikhuluma ngecebo into akudala uyona uNkulunkulu into awayiletha awayizela emhlabeni ufumbethe uNkulunkulu akunakuvinja umuntu icebo yenalo ngempilo yakho akunakuvinja umuntu wathi angikhulume nomuntu namhlanje othi mina ngisazi ukuthi yini engizela emhlabeni mina ngisazi ukuthi yini engidalelwe namhlabeni kodwa ngizothi icebo likaNkulunkulu akunakuvinja umuntu ngawe ngiyathi mina ubone ngathi izinto kwamanje zihlangane ngiyazi ubona abantu bekushayile ngiyazi ubona ngathi uNkulunkulu kulahlile but icebo likaNkulunkulu akunakuvinja umuntu ngempilo yakho.

ake sikhulume ngecebo ke manje ake sikhulume ngecebo likaNkuluNkulu ngempilo yakho ngiyazi mina mhlawumbe uma usubheka amandla kaNkuluNkulu mhlawumbe ungawangabaza ngenxa yokubona into zakho kwamanje vele isimo siyakwenza ucabanga ngokudrunk sami isimo siyakwenza ucabange into uyayisenzeka umuntu okemgodini uzibona ukuthi yena meke emgodini akekho ozomsiza ngoba akekho ombonayo ngizothi mina lalela uNkuluNkulu kulowo mgodo kuwona kodwa icebo lakhe alinakuvinja umuntu yena iso lakhe iyabona.

ithanda nkosi yami na uyayithanda ngiyazi ukuthi uyayithanda isport nami ngiyasithanda isport kodwa ke hayi nkosi yami sibonga uNkulunkulu ke ngokusigcinela nje wena ke mlaleli wethu onamandla hayi wenze kahle lithi iculo wenze kahle wafika nawe wangena nje emkhunjini onamandla sikhithe ke thina ke sikhishima kanjalo ebusuku sinje kwaze kuse vuka mawulele ayikho into esiyenzayo nje dumisa uNkulunkulu ako siyami nangusinezi uthi uJesu ayikodwa le ngoma ithi Zulu.

yazi yangcwele inkosi esikhonzayo, yazi yayinhle inkosi esikhonzayo. Isikhathi 55 minutes after 12. Senimzuzu nje ihlanu before kukube kubumbane nje ihora lokuqala ekuseni. Ngizothi mina ekugcineni kuyogcina uJehova.

angikhathali ukuthi ubhekene nani ngalesikhathi, angikhathali ukuthi yini kubambile ngalesikhathi, kodwa kusalayo ngizomemezela ekseni ukuthi kuyogcina inkosi. Noma kuthiwa ngisaphinda ukuthi noma kuthiwa isimo sakho sesiphile naso isikhathi eside, noma kuthiwa le meko ekubambile usuphile naso isikhathi eside, okusalayo kuyogcina inkosi. Athi ilithi izwi lenkosi, sekwenzeke konke kodwa icebo lakhe alinakuvinjwa umuntu. Ngizothi icebo lakhe ngempilo yakho alinakuvinjwa umuntu. Ngisho abantu abanawo amandla okuvimba icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho. Ngiyazi ukuthi esikhathini samanje uthi kodwa mfundisi, icebo lakhe alisenzeki empilweni yami, ngibona izinto zingahambi kahle. Icebo lakhe why lingenzeki kumina? Ngizothi mina okusalayo kuyogcina uNkulunkulu. Angikhathali noma kuthiwa sekwenzekeni, kodwa okusalayo

0: nasiphi simo yena siyamlalela. Ngizomemezela ukuthi nasiphi simo uJehova siyathoba kuyena. Ako siyama sike sidumise uNkulunkulu.
1: Ulwandle lwa
0: igama lakhe
1: lofu
0: usiyabonga ndineka uthi nasiphi isimo

0: mkhulu ingoma ithi nje masekhona yena na siphi simo siyamlalela umsakazo khona amandla mkhulu ba FM 7.5 isho kamnandi ithi masekhona yena na siphi simo siyamlalela
1: nasiphi nasiphi nasiphi
0: Yes nasiphi simo siyamlalela ngoba lo Jehova izimo zonke siyamlalela lo Jehova simkhonzayo izimo zonke siyamlalela uJehova simkhonza wehlulu sho njalo lapha emaduze phenqumalo uLondiwe siphenqumalo uthi nako siyamlo Jesu wehlukile ngalisikamdumitsa uJehova ngoba yena wehlukile

Amen mawami. uNkulunkulu unamandla. Yazi uNkulunkulu eBhayibhelini wafika amadoda esedoba eseshikile ubusuku bonke iminyonke dobe engabambi lutho. Khona ngifuna ibambe emlaleli. Athi esedobile isikhathi eside nawo esebuza ukuthi awu ngoba la yila kutholakala khona ofish nje. Azasho futhi no sikwi-position erati ihlele betholakala ofish. Athi alalela izwi, khona ngifuna ukubambe, alalela izwi elithi fakana manetheni ekujuleni. Enze njalo ngempela. Uma efaka amanethe ekujuleni, abamba iy'nhlanzi eziningi futhi nezinkulu. Engifuna ukubambe ukuthi alalela izwi. Ngoba izwi elisho uJehova, njengoba ngithi nomntwana usephilisiwe, izwi elisho uJehova linamandla phezu kwaleso simo. Hayi, ngifuna ukuphinda. Izwi elisho uJehova linamandla phezu kwaleso simo isuke kuleso sikhathi kukusona. Ngoba isimo uma sifika suka sethi isimo sona sesiqedile, kodwa isimo asinawo amandla. Isimo masekhona wena osibonayo usibona engathi sinamandla, kodwa isimo masekufika umnini wezimo, isimo siyabhawa phasi komnini wezimo. Let me repeat again. Inkinga obhekene nayo mase kufike umuntu oyinkinga uJehova, ngisho inkinga iyabhawa kuyena. Lalela le simo obhekene naso lapha ekhaya. Ngiyakubona ukuthi ubona ngathi isimo siyaqeda, kodwa isimo sinawo amandla. Kunomehluko phakathi komuntu ongena esimeni enomnini wezimo. Aha, ngoba isimo asiqedi ngaye, ngoba akangeni yedwa esimeni, kodwa khona la angena naye. Ngizothi mina ngathi singathi singena esimeni singangeni sodwa, kodwa singene naye umnini wezimo. Ngoba amadoda amathathu esithandweni somlilo, uMeshach no-Abednego, babengena esimeni nomnini wezimo, babefaka esimeni somlilo, kodwa bengangeni bodwa, kodwa bengena naye yena wasekhona esimeni ngaphambili. Kodwa ngizothi mina uma singena esimeni engathi singangena esimeni yena ekhona kuthina, ngoba uma singangena esimeni engekho isimo sizoqeda ngathi, but uma singena esimeni yena ekhona isimo asiqedi ngathi, ngoba ukhona umnini wezimo. Ngizothi mina namhlanje ngiyamemezela mlaleli, engathi singangena esimeni nomnini wezimo, ngoba

ulapho umphefumulo wami. Nansi ke ngizokudonsela igama lakho Melusi wakambokazi uthi nje ngisize inkosi ungipha amandla. Yes.